0: Micah chapter 7.
1: Micah 7 verse 6.
0: Micah 7 verse 6. Let's read together.
1: Let's
0: then,
1: petit garçon pa gen respect pou papa yo, petit fi yo ap kembe tèt ak maman yo, bèl fi yo ap fè kont a bèl mè yo, pi gwo l'enmi ou pa genyen se pa pwòp moun kap viv nan kòka yo. Sa vle di plus ke la fami,
0: that means since the family
1: se yon institisyon ki enpòtan.